una tigo chugo ya ikaw chiko tagay ngoman kitlamak chwa to ko yung lahat tigo chugo nakrey nakngay dud asa ka dud piso chikan chod pang nabugok chikan yung ilo chikakun nabuk chikan tamana kwat ntigo chukut kuya anak suting ilay chut pilaktut ilisi kuya naunan kwat ntawam kakimawad ram supikin riskmin ntigo lakwad ra nakrinak ngayto Kwatin pisak po naman takso ko kung kutikak matoy na kapay mga ako. Pikang kakasikot. Pingin na tulod nukso ko miyok so kisa natin sa nakiwa ka tumiyok so kisa. Taima ilin. Umiyok laksik ka. Tama tumukso ka nukuwa kakso kisa. Kung kutay mo, sali ko na tingtot, kung ano na piyakaw nilo ko, sali so, kakatos ko nilo, tanakas ko, manakiksik so ko, awlo ko kaskso ko. Ako nakatok na so na lo, sumiktot na, umyod, tayima, nakaisakata ko ang rilang.